0: Amun.
1: E pei lau le festini tele na a o le a se tatou tālia fo'i lupe o maunu po le ale a le sosoani fo'i lea i le tausaga fou fo'i lea i le taaloga lea o le lakapiuni o le isi tala fo'i lea o le e pei e i ai fa'aulūlūga o matagaluega le malo le ua fa'asalalau me fo'i o CEOs
0: le avanoa faigaluega
1: ia ua maeʻa le taʻitolu tausaga o latou konkarate a fia ai la ma le pulesili o le malosi tau eletise
0: oile
1: e aofia ai foʻi la ma ia i le vaega lea ua maeʻa le tolu tausaga foʻi lea
0: o e silafia le tagataga e CEO le taimili nei
1: ia ua galo nei ai ia teaʻu peia ua o lana tolu tausaga lea ua maeʻa ua umai la lana ono tausaga
0: oi le koe alu la i le koe apalai
1: ia uteiloa i le toe apalai teiloa la faasalalau foʻi lelele ia le avanoa o le faaululuga lea o le malosi aga tau eletisi
0: e pe keua apalai e ia olofiti vaai le saminiskai o le EPC amai lo koe faipulea
1: I pay your little man a talon at the town, my little yellow semi for left a pay the power.
0: Oh, I don't lay
1: a yaw so solo lay ya for the young man when Ali Matanga when I lay PC.
0: Malo
1: Matua, Teleta Valle Alex, Matua Poloca.
0: Eh,
1: you're not talu for the land lay la poletal se full. E toa mau matua lei se paka i luma o fale o le malo. O ene lei luma o le fale o le malo. Foi lei matangi ala lua. Ua oa i meo footpath. Ua paka i sa avale tangata fatese. O le amu ia meia tunu ua li e le fatahua ia. Fatahua ina tangata sa avale pa ua le mea footpath. Ua paka i le
0: tangata. Ake langa o se fafi tauru le nga o ke loe ke e lau amaka nga kupu ma e fa solo a nga ke lei. E la ikiki na kuhua o kere kere kawa. Kama salo wa kaunga kisi da sila le malo. E kaunga pa alimiki kawa le la inga.
1: Ia, le sile na. Ia, le faingisi au wala. Ho ilea,
0: Faingisi au wala.
1: Ho ilea leo au wala alo. Ho ilea leo ai meo au wala alo. Ia le alatule ile. Ho ilea vaisingano pea e. Ho ilea le pea fialu ima taa utu. E o ia au tau tonga fua fua ia wala alo. Ho ilea tonga fua fua matuku i opa. Ia, e poloka. E poloka
0: huile ile o lava ya wala ile o lava tele o kong fenga highway ke le volil pe alu lunga li sia wala lu lu sia wala ne malo e se sita lo e falo ngau tie ke nga e moli mawin
1: ya e pe yo le o li sivile ta ya what the falo fo e pe wo fa ali fo i finangalo tangata ah ile le ile a fo e pe le pour la solulu e le fa pe wo fa ma wala lo fo ile le ta yo le malo ile tunu ile e pe ya ole observer fo ina la tu ambaya ilunga ya ole me na tu pu se fe lo inga la u le mali to se ma tanga fa le ainga
0: lo a fe mo le fit
1: ia lua fe malefitu ia ole la lua sfulu tausaga le tausaga fou pe aulia le sa fai le tala foʻi lea foʻi le hei o la hitla
0: ma fai le faaalo faahiki la foʻi le nazi salute
1: ia le nala le la ae e pei la le ua ta faalogo atu foʻi lea i foʻi finagalo foʻi o nisi faapea ia e leʻi faatoʻe se atu i la epa ia na tala na lalafo i le tunuu e fatusa fo ilele ya tulou imea ola ma fatusa tangata ya maifafu tangata tataa ya ele ya ya fapea fo ilele aipi ya lu afe malefitu na tupu wai ya ale ala ufa mahualalo fo ili taita yole malo etusa malenava itau fo ilele watu wana
0: ya
1: aliku
0: ya ole oke fia kwe fia kalangoa ya ole makaupule mla uye tilu tilu ya wano ufaikau kwa ili poki ala observa ala ko nga mo breaking ala news ya makaulela ala tusolo pe una chau vo le no le lua fe malfitu o se mafutanga fa le ainga na fa ya ayo fi ma li ya ya ya la uli na taimi ma si di ma vo le nga ma heil hit la ya ale la wa manu mai le tele poi ai ole tele ole ola wo fi fi wo fa to ese ya ya la uli wa makaule wo o mal maka upu le international media mo reporti e newspaper mo televise ma le tion silva penga ve skalia wo ai britania Well, yeah, to do I, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

0: Ja, le fai fiere le dan fa fa mai le to sa mo ia pe un servio le so ma la le o le aso le nei e le tajo to fi sa mo ia la na tu va mai mo au Italia le au le to sa mo ia fa pe foi le au le fitu sa mo ata mai tai ia wa le tawanga le ipu le la langi ale la kapili ki o le la a matai au Italia e le vai aso fo. Ya ole o te fitu minuti tale tu la tolu ya fifi fai lo tu le o mal ta tu port fa salon net na lo nga ne ya li fa mutalo ya mala tu atu lo ya ta tu fa sala lo nga ile so talo fa li fa
1: ya talo fa fo ya Alex fido o ma yo
0: ya me kuai la ya
1: ave vi ingale tu malo fa malo si mai
0: ya okay
1: ba fitai ia o tu telefo ia la teu mea umalava ina ufata sia fo ye ufatu tua umalava ufata watufo ia la teu fanua ma uloa ia ma watufatufa li tau ia mea itangata uma ufata tau li mativa o li tangata o la teu nonofu pea malito loto ngatasi ile malu malu ile aso male aso watufatufo ile areto ile afale male afale u la teu aya la teu mea ai malifia fia malilotufa maoni ma ua la teu vivi iatu ile tua ma walofa ina ile nuu umalava ufaa popo ina fo ile kalesia ele ali ya so faiso o e wa fa olaina fenga nga fo nga lu nga lu fa fa fa lim fa no mal fa fitu fenga nga twai se ya lima valu fo po fitu ya malevi inga fo le tua ta tute ave ile fa ftai ile nei fo ya so mata ngo fie wa uli mai le tua wa fa fitai.

0: Ia sa mo ole lo fale na etele pepe lo ai si au ainga o si au fanau yo o isi tangata e fa pe male tua esa o wa fa mai ale tua awa ete pepe lo peke moli mau pelo ile lua te tua o ima ngai fo e pese ngai ngaka ma ia e usi mai e fa fonga sa mo mo tatu fa sisi lang fa pito fo nei ile ava tele tawai ia wala wala utap te pua mai sa mo ile mamalu ole tunu ole ato e fai ale isi aso fie fie tele mol pasifika ma tua olimpike pe on masani ai le Pioneer Stadium tua tusi e dress e fitutu lima Littleton as forele yuka yao a Alex
1: Ma ngai kere ka e o kalsi ai tubu ye to tele ma tu e ye la to olimpika ya
0: ma vo yo mai ma ku o ngo fo fali o ka ka vo ngo se ka fa fao ya va ngai ma ku e fa ka fao nga ku ku singa fitu lima Littleton Street yo is Braden aso forele ka ya o iva o kitopa o le taimi o le se fulu ta ya e fa o male lua ile afiafi Alex
1: Uma foi que a wei taoli foi olimpica lá.
0: Ya fa fe ma ngai ya malo.
1: Le la kang pe.
0: Wei sa foi kali kyo kai. Foi kali kyo ya le fa ya malo.
1: Lei si o kai si kai fa nga ngi mo ka o pula. Lei alu e ma ngai le olimpics. Lei
0: ke lola Alex kong. Alu e fa i me nga ngai alu le ka fa wa ke ka fa. Lei
1: Alex kai mi.
0: Last year.
1: Lei ai ma ngai alu pe ka fa ya so fa kali kyo kai.
0: Mo.
1: Ya on poli si o. Le la wa fa o nga ngi me ngi mo fa kai. Yo le.
0: Okay, fast day bro. Ia mangkua la oltako wa sufie fie tele na mole mamalu onai ba matua Pasifika Olympic peon masani ai tausanga taitasi o inale Pioneer Stadium o ntua tusi na fitsu lima lite 10 street is Braden o atayao na leiva o ketopa aole taimi ole te fulu itayao ai faa uma le lua le afiafi awone etuai wana alfala wa itula ke longa lava au ngai ngai kula Tele ta longa fa fifi ai ole pele mena fa na o watu wanga wa onga ya mangku fo nga ku wanga ka maki ya waku fa ka fa wai ole fa malestino fo yo siotino mole exercise ole afaya ole ai fo mal fa ili DJ mo makuka island dramas ya mali fo musika ti si vai mal ta mafutanga ole asaunia mole asofia fia ole pasifika matu olympic tele fo prizes mole asofia fia fa pela free t-shirt ya malau free bag ite mo wa pe ale sitala ile email info at pacificamatuaolympics.org wa mawa sa mawa au maisi au ainga managi au whanau masi au whanau ia pole is 60 years old ia wanga isi makua wa li lava li malosi ia alele ale ungo se fulu kausanga ea Alex ngai malosi ya vifunga faka fawai mo wakayao iyo isa mawa ia olka ku fasisilanga na le avatele malifalo ale tawai ia wa le amanga ia fu isi ka fonga kayao ia maka ko fia fia ai kayao ile lofa ole tua yo ngime uma tu ile tua ia malona lofa awa wana o ia la vai fata un ina me tonu uma ia ole na le ta tu fasisilanga ole pese la nei ia wa lofa tua mo la tu mo le asa uni mo le fu fa mo mo ta pe au ia le lofa le tua fa mai siva mai ia se yusu le

Well, in a Samoa fafta, tele le tua le lofa mai. Samoa le malo le fafonga le so lo wata fa solo penei, le lisi fa solo fa na we Yakopo Israelu malato fa manyanga, a le yo o mailo na toi taimi muli muli kene se fa iva, fa upe tolu tolu muli muli, mua mua e tau fa upe tolu tolu muli muli, ma lo utaye nei upu fa ma va Yakopo Israelu, mosio na lo li le tamo otanu kene se fa iva fa upe sulon su fit sulwalu. Ona fa peatu lolo cho ino Yakopo Israelu isio natali ne otanu. Awa ola isi o umae e isio lanfana ulo na moenga. Se kangu tanue o oe tanue te fa masino lo unu, you are the church of your people. Tanu, ma o utangata foi ole a fa peifo o isi tu a inga o haule ne o Israelu lo utama. E fai foi oe tanu mangata. A serpent or a snake, we call for come on. Ileala le malo, ole ngata fe ai leala, e uti ai, muli vai ole solfanua. Ma pa uwa itua le ti ai, ole fa pea I folole o tanu, fo pasful walu, yo vai, wo fa moe moe le ole tanga mayate oi. Ma le fisile la ole pelo mafuta male so, o ai le tina ole tamani o tanu. O ai le tina o tanu, Samoa. Yele nga, lingake, ko anga fe kalkus pa iya mfa fonga fonga mai, oh. Ya ala ele le yale kalia, al ka aska wo lai, a e ele aska wo o kewin a Cromford lai fa fonga fonga mai. Ya xie ka wo mai le director le Melbourne radio station, ile aitele la le oskalia, yo, ma le tama ne o tanu. Ole atali ila walto ina ne o Yakopo o wa oluna lisio na ingua nan fa ingua ye Yesu Yakopo wa isa mo nga o Israelu. Alitama la ne o tanu. Ole atali ila walto ina ne o Yakopo Israelu. Alitama le teni ta vini po le housemaid Arasela le ko oluo Yakopo. Wa ili ngorsi fa finge. Tamua. Ya nga isilko le. O si fa fine o pila. O le tina lana, o le tamani o tanu. O pila, po le teine fai ngalue nga rasela ma Yakopo sifingele o pila o langa kama lalea. Le nga ukole ikiki ya Yakopo, ya le lai fanga o isika male o tanu. Ma o le alofa fo ilava lina o le atua pa ia alofa isi o fana wa Yakopo na teine fai ngalue ngalea malo na uso la ititine o rasela. O le fafine, o fafine to o lua o selepa ma pila. Yoi, safai me alofa fo ya Yakopo Israelu isian fanau, ma yana teni fai ngalwenga ne ito uluo pila mse lepa, ma opila lali nei, oli tinale tama nei o tanu, ulo tatu yei nei lea, so ma ufa masino foi, oli fa masino foi tama lea, oli church ole lalolangi o yei nei, e sawo lato ngafata utofi, e yei tato church mfa masino yei nei, ili tama fa masino nei o tanu, awa tanu oli fa masino, Tanu is the judge or the ruler. But we fa atusa fo ele atali ine Yakopo mapila. Tama la mene o tanu. E peo se ngata tau fe u. Ila na amio maona ala fai tonga fiti tau fa asese. Fai maile fo pasulu ono masufitu. Ele ngata e fai tanu mfa masino. Ai fai fo itanu ma ngata ele ala ole malo. Ole ngata fe a ele ala. Ele ngata e pa uwa itua o eti eti e ai. Ia ina wala ato ule mafaya fo ia. Il tamale o tanu malato au penga po lato mea tau ioe. Iei o ia waka ole ngata fe ail kamangi o tanu. Marifanao nga fo il tamalawa ne o tanu ole matuato o tele lava. Ile ufaita ua maile pepe tau il tamatala vota ise fulu iva. Ali lisi nata umalitus pa ia faita ua amata maile lua se fulu tau sanga. E tau ilunga o tangata taua ole au fita tau le fanao tauna a tanu. Tu wa fai la fa na wol tamale o tan e tu se male ono se fulu lua fe fit se la tangata le o ai nga la wol tamani o tan ai lo fai ta wai ala tu wa va mai se la tu fa na mai se la tu o ai nga ile o tal vo mai mat tu wa e o ta wa e ka ile ka wa kuspa ia numera mo mua fo patol valu fo patol viva. Ale fa nanga uma fo ipo tu fa tsinga umol fa na u ainga uma Israelu e tu sa le au fa I maleono se la u male tol wafe lima se la u lima se fu tangata o ko mo mai sa mo o le makwa ko kelo le au ainga ko inga ngio Yakopo
po Israelu e ongo se lau male tolu afi lima se lau lima se fulu tangata kusa e ova male afa milionga e fa ngau po le au a ingol kama malongi o Yakopo po Israelu ole na umomo isa amua ole fa ngau le nae ova male afa miliona fa ngau au a ingol le tamalamani o Yakopo Israelu fa teo el numera na lua fa upe tolu su lua ono se lau male tolu afi lima se lau lima se fulu tangata ma wole ngata fo o tanu ole ngata fe ai keneste fa ai was fu fitu a o tanu fo ni ole le ona ta anoa na fe melte te no me tol tol fo pe lua lua